0: ani we mwana wandi mwana kashi lero wakumanya mulungumo nakukumbire balo pakumanya mulungumo pachalo
1: dalaleni mwala busha bamayo busheniishu kucherela ifino chitabashi mwana
0: bantu umulungumo wakumanepo mwana afyalilwe banyina nomwana balingira kukwekera mukuchipatala mukubachenjenda
1: awe nangu tatwileko bali tuchenjenda bwino sana eryo mwana afyelwe
0: awe awe awe mulingire fyo kukwekerako ilo papita umulungumo pano mayaku papa eryo nakabiri pano maya milungu mutanda bakamichenjende nomwana kushiningisha kutira mulepola fyo bwino ero nokumona kutila umwana alekula nokufunguruka konga nepo afikile
1: nomba kabiri echo ndeikalira na bamayo panshi kwishishireisa kuti bachita fyonzefyo
2: oh hawe teti nkwani shefye iyo nsha kwata ifyo babomfya ukupima ifyo babomfya kuchipatala teti nkupele nomuti bapera na ngukupele umwana umuti uwa kuchingirira kumalwele kabiye nifye na bena mwenu ba mishindike nde
1: ngata kutila bonsi babiri mremo no kutila na chiringa ni chika nkalo kubwekera mo kuchipimo panu maya kupapa
0: chika nkala sana bana mwana
1: alefyo mwalanda fyachini lekeni nchipekanye tuleya
0: pakushini nkisho kutilo mwana na vanyina bakwata ubu mibusu mapanu maya kupapa mwaneno kutila mwawele la kuchipimo kuchipatala mpepi nekomo belele

0: chani we mwana wandi mwana kashi lero wakumanya mulungumo nakukumbira ebbalo pakumanya mulungumo pachalo
1: talaleni mwala busha bamayo busha nishu kucherera ifino shitabashi mwana
0: bantu umulungumo wakumanepo mwana afyalilwe banyina nomwana balingira kukwekera mukuchipatala mukuba chenjenta
1: awe nangu tatwileko bali tuchenchenta wino sane ryo mwana afyelwe
0: awe mulingire fyo kukwekerako ilo papita umulungumo pano mayaku papa elyo nakabiri pano mayami lungu mutanda waka michenchente nomwana kushiningisha kutira mulepola fyo wino elyo nokumono kutira umwana alekula nokufunguruka konga nepo afikile
1: Nomba kabiri echo ndei kalirana bamayo panshi kuishishi leisa. Kote bachi tafionze fyo.
2: Oh, hawe. Teti nkwani shefye iyo. Nisha kwata ifyo babo mfya ukupima. Ifyo babo mfya kuchipatala. Teti nkupele no umuti bapela na ngukupele umwana umuti uwa kuchingirira kumalwele. Kabiri nifye na vena mwenu bamishindike ndesheni.
1: Chisuma. Ngata kutila bonsi babiri mremo no kutila na chiringa ni chika nkala kubwekera mo kuchipimo panu mayaku papa.
0: Chika nkala sana bana mwana.
1: Alefyo mwala nda fya chini, lekeni njipekanye tuleya.
0: Pakushini nkisho kutilo mwana na vanyina bakwata ubu mibusu mapanu mayaku papa. Moneno kutila mwawele la kuchipimo kuchipata alamu pepi nego mubelele.

0: shani we mwana wandi mwana kashi lero wakumanya mulungumo nakukumbire palo pakumanya mulungumo pachalo
1: dalaleni mwala busha bamayo busheni shukuchelela ifino shitabashi mwana
0: bantu umulungumo wakumanepo mwana afyalilwe banyina no mwana balingira kukwekera mu kuchipatala mukuba chenjenda
1: awe nangu tatwileko bali tuchenjenda bwino sana eryo mwana afyelwe
0: awe mulingire fyo kukwekera ko iro papita umulungumo pano mayaku papa eryo nakabiri pano maya milungu mutanda wakamichenjende no mwana kushiningisha kutira mulepola fyo bwino ero nokumona kutila umwana alekula nokufunguluka konga nepo afikile
1: nomba kabiri echo ndeikalira na bamayo panshi kuishishireisa kuti bachita fyonsefyo
2: oh hawe teti nkwani shefye iyo nsha kwata ifyo babomfya ukupima ifyo babomfya kuchipatala teti nkupele no muti bapera nango kupela umwana umuti uwa kuchingirira kumalwele kabiye nifye na vena mwenu wa mishindike ndesheni.
1: Chisuma, ngata kutila bonsi babili mremo no kutila na chiringa ni chika nkalo kubweke na moku chipimo panu mayaku papa.
0: Chika nkala sana vana mwana.
1: Alefyo mwala nda fya chini, lekeni nchipeka nyetulea.
0: Pakushini nkisho kutilo mwana na vanyina bakwata umumibusu mapanu mayaku papa. Muneno kutila mwawele la kuchipimo kuchipata alamu pepi neko mwelele.

0: ani we mwana wandi mwana kashi lero wakumanya mulungumo nakukumbire balo pakumanya mulungumo pachalo
1: dalaleni mwala busha bamayo busha nishu kuchelela ifino shitabashi mwana
0: bantu umulungumo wakumanepo mwana afyalilwe banyina no mwana balingira kukwekera mu kuchipatala mukuba chenjenda
1: awe nangu tatwileko bali tuchenjenda wino sana eryo mwana afyelwe
0: awe mulingire fyo kukwekera ko iro papita umulungumo pano mayaku papa eryo nakabiri pano maya milungu mutanda wakamichenjente no mwana kushiningisha kutira mure pola fyo wino ero nokumona kutila umwana alalekula nokufunguluka konga nepo afikile
1: nomba kabiri echo ndeika lirana bana na mayo panshi kuishishi leisa kuti bachi tafyonze efyo
2: oh hawe teti nkwani shefye iyo nisha kwata ifyo babo mfya ukupima ifyo babo mfya kuchipatala teti nkupele no umuti bapela na ngukupele umwana umuti uwa kuchingirira kumalwele kabiye nifye na vena mwenu wa mishindike ndesheni
1: chisuma ngata kutila bonsi babiri mremo no kutila na chiringa ni chika nkalo kuwekera mo kuchipimo panu mayaku papa
0: chika nkala sana bana mwana
1: alefyo mwala nda fya chini lekeni nchipeka nyetulea
0: wakushini nkisho kutilo mwana na vanyina bakwata ubu mibusu mapanu mayaku papa muneno kutila mwawele la kuchipimo kuchipata alamu pepi neko mubelele.